0: 我的 grr
1: 자,
0: 예.
1: 그 태타이 모모 오쿠페. 아, 파카토이 메 아후네. 아. 이로토 츠누이 토크네가 카우페. 예. 카르피랑 이키. 기가 츠레카토 이타마이 이루가 야마다. 피랑이 츠누이 테 호키야 츠키도 와카 나쿠 츠누이 투히 키야 마마라고 파파 카르피랑이 티네 와. 피랑이 호키 카 코타라트 코타라오 캬오 내셔메 노마이 투누쿠에 헤 아쿠랑아 케로토이 테나 후타가
0: 가 고르로 코이 키아라고 뭔가 아후 땅아 이파이 뜨그라
1: 에메 노와흥우 모웨타히오가 아후타가 아 코타쿠 well if you hot to know what hearing at
0: 가봐 그때 그때 갱 히앙아 이 도쿠라
1: Te ahakoa rawa ngā kai o reira, ka haere tunu tēnei tokorua, hianga ki te tāhae kai. Ngā kē nei pichichine i nā te kaita, mō te ah, mō te maunoe ho ki
0: Ki
1: te
0: te ruma,
1: dōng, dōng ka kai huna kē i raro i te moenga, i raro i ngā praiket. Awa, me tēnā me te kaipaipa. Kai pai. Yeah. Ka piki atu ki wetahi o ngā rākau o reira. Haere ki reira kai pai. Momi momi pai pan.
0: Iroto
1: I
0: pui
1: roto,
0: te
1: yeah, i
0: rākau,
1: runga tera,
0: ka piki te
1: yeah.
0: rākau.
1: Engari kare matu i kite i tētahi o ngā wāhine kai tēki o te. Ko tōna rūma hoki.
0: Hei,
1: He.
0: hāngoi ana ki te... Huri e ki wahu i te matapihi kua ki te iakaurua.
1: Ki te i te kauru ki e puta mai ana mai i te rākau. Aue, ka hinga rā.
0: Nā hea,
1: E
0: trapu
1: mau.
0: te kai o...
1: E hara ko te trapu, no, ka mau pene i te overalls nei. You know. Aha ko, kei runga tunu i a koe tō o kākahu uniform me ki. Engari, i runga aki tēnā me mau momo overalls nei.
0: Wiri wiri nei.
1: Yeah.
0: Kia kitea
1: So
0: te
1: kia
0: hunga. Kia
1: kite
0: patua e te
1: te
0: whakama.
1: katoa. Koena.
0: Koera te whakawhiu o taua wā.
1: Koena.
0: Tuatahi korongai i tērā.
1: Yeah.
0: Ea, hanga pene ki te dance hat
1: Yeah.
0: ne
1: Yeah.
0: o ngā rā o mua i
1: Yeah.
0: tērā.
1: Mōhio tunu rātou katoa. I say, ooh. Yeah. Ko mau.
0: Ko
1: Ko
0: hāmene tia
1: mau
0: kaurua.
1: te tōrua nā.
0: Hei, pai ake tērā i te trapu.
1: Wow. Me tēnā mea hoki e. Ko tētahi o ngā mahi hianga, well, hei te mau kākahu rerekē hoki. Nā te kui a Miss Berridge tōne ingoa. Te tumua ki o taua kura i taua wā. Nāna i ho mai tētahi mahi hei. Tera pēr hei whakatau i a māo ko Jean. Nā, ko tēnā mahi ko te haere ki roto i te chapel. Nā, haere ki te tango i ngā puehu katoa, i runga i ngā whakaero. Well, i ki te māo ko Jean, te waina, te paunamu
0: Te
1: waina
0: waina tapu.
1: mo te Holy Communion. Ko māo
0: Pau i a
1: hoko.
0: kora. Oh, ko tino. Nā rengi, tino. Tapu oi koe.
1: Tā mai te wā mo te Holy Communion, ko te minita rea, tuku ana ona karakia, said, tai te wā, hei, you know, paku miti miti te wāna, ka pēnei, ka ki te mau ko jini, tōna kanohi pēnei mai ana.
0: I roto i o mahi whakaako, mai taua wā, ko koe tērā, te kōtiro hianga i roto i te kura, hākua ko koe te kōtiro divine katoa te kura. Ki te whakaaro koe ki ngā tauira, kai te pērā tonu, ngā mea, koe kare anō kia āta werohia, kia rongo i te reka o tēnei mea te ako i roto i te kura, e noho maroke ki ana, ka pērā rātai, ne? He ha o Rautaki, i te mea mohe nau, e arahi ana koe i ngā kai whakaako, i ngā kai ako, e whakangungu ana koe i a rātau. He hao Rautaki moenei tamariki.
1: Rau e ke au e ngā momo tamariki.
0: E kukui anō tēnā.
1: Ngā tamariki hehea, Miki. Ngā tamariki hehea kia mātou I tawa wā. Rau e kia mohe tunu rata. Nā e koi, e koi. Āha, ko te hianga. Engari, ko tēnā me te ako, ko ngā rautaki mō e ngā momo tamariki nuka. Kia tuku atu ngā akoranga tino papai kia rata. Rapaina wā rātou tino pukenga. Mena he pukenga hākina kina, he pukenga toi, mahi toi, rapaina I wena, mā tēnā.
0: Ka tōtika.
1: Ie, yeah, ka tōtika, ka tae.
0: Ko ka whai hua tā rātou whakapaukaha, ne?
1: E, koena. Yeah, tētahi wāku nei tino hianga I awe kura mahi tāna I kone I tūranga. E rawe kiai ngā pikitia me ngā pukapuka, traka. Traka. Yeah, okay. Kaha tia, tēnei tamaiti. O nāku I mautunu iaia. Ki tētahi tangata, iaia tētahi traka I nā tikaita. Nā. Piki atu. Piki aki. Ki roa.
0: Tūmege wow, pai aia.
1: Yeah. Wow, mai te maiti hianga ne. Nā. Ka haere atu mo tētahi paku haerenga. Ngā praka e rua pēr ka hoki mai ki tikura. Nā. Wow, mai I taua wā. Taua tamaiti. Pēnei tunu I te anahere.
0: E, I kite ia, I kite koi tana tino. Ne? E, I kite e. ia tona tuakiri.
1: Koena. Kāre roa ko timatei te tuhi mō na haerenga. Te tuhi ngā momo āhuatanga katoa e pāna ki tēnā me te traka. E nei te mutunga mohi tunu tu ai pake ke atu e I haere hāngai tonu e mo tēnā me te raihana.
0: Ka pai. Mo
1: te taraiwa traka.
0: Ka noho ia hei koi whiu I ngā.
1: Ka huri e hei businessman, no, trucking company.
0: Ka whakaro e ki a Māui, te rā tupu nou. Nē, inei āhuatanga, inei pūmanawa, he pūmanawa Māui, ana ka kite I roto I watatei tamariki kau. Ka hoki ngā mahara ki tetei o ngā kororoa, koro wirimu, tāwhai, o te whānau āpanui. O tāna mai ki au, ngā tamariki hianga o te pā, ka tukua te mahi tino nui, whakahirahira, mana nui, ki e rā tamariki. Tetei o ngā mahi, ko te kōmiri i ngā kūmara I te wā o te hauhake. Ka mea ia ko ngā tamariki hianga, ka whakanohoa I te taha o ngā kuia, o ngā whāia, ki te ata kōmiri I ngā purapura, I ngā kāo, I ngā kaiwawe, me te mōhio, he mahi mana nui tērā, ki te he I ākoe tērā mahi kua hiakai tō iwi. No reira, koeira tāna ki mai mō ngā mahi ka tukua ki ngā mea hiangara, ngā mahi whakahirahira, ngā mahi mana nui, ānā mā reira rātau e rongo, oh, he tino mahi tēnei, me tō tika hau. Ne kua kitea taku pitomata me ki. Pērā hoki tō tautoko I ngā tauira, ne?
1: Me te mea hoki hika, you know, I te awa wā, mena he kai ako koe I roto I ngā kura. You know, me piri hangai tunu koe ki ngā ture o tēnā me te ako.
0: No. A Pākehā nei, ne?
1: A Pākehā. Engari, nā te mehi, nā he tangata hianga tunu au I wā, he iao e tipu ana. Ka huri anō au I te nuingo o ngā ture. Heia. Yeah, me mahi e nāne. Hei muri au ka pāmai te ringa ki wākini taringa pia. Risk taking.
0: Engari, I runga I te mōhio, ne?
1: Yeah.
0: Engari te mea risk taking kuare, ne?
1: Yeah. We tētahi wā I te ako au I te āhuatanga. Nā te mea koera I roto I te curriculum tau o wā taha pūtai ao. ngā akoranga katoa e pāna ki te wai. E te wai o te awa, te wai o te moana, tātata, ngā wai, te wai o te maranga, ena, koena. anyway, whakarope. Kare ngā tamariki nei te pērangi, tino mō heo, you know, kare rā te te tino mō heo te tikanga o te wai. He hano e tahi āhuatanga o te wai. So i hoki atu au ki te kāinga taua rāra, ka whakahoki mai e tōku, e wau tōku nei, MG. Motoka.
2: Waka. Yeah, waka. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I rongo koro e moto MG.
1: Yeah,
2: convertible name.
1: MG. No, yeah. E hara ko te MG. He waka BGT. Ka whakahoke mai, ka traiwa hāngai tonu ki te taha o tōku nei rūma.
2: Akumanga. Yeah.
1: Akumanga. Tikina tu ngā houses me ngā hopi hopi. Yeah. Hopi hopi toa. Reira katoa, tōku nei krahi, e horo e anu.
2: Haka mai a kia horo hi tomo toka.
1: Muri tēnā, tihina, he mea he whakapia ta haere i tōku nei waka. Te mutunga o te rā nei, au taua rāra, rāwe ki ngā tamariki. Hoki atu ki te rūma. He reira rātou e tuhi ana wā rātou kōrā. Ara, ka puta mai te literacy, katoa, ngā kōrero, ngā kupu katoa, puta mai ara. He akora ngā pai tēnā.
2: Ai, o, he whiako, ai.
1: O, ai.
2: Harai te mea kei te noho i roto i te akumanga, te whakaro mō tētahi mea, engari mahi tētahi mea, ā, ka puta ngō ngā akoranga ko ngā hua, ne?
1: Engari, kādaru.
2: Kādaru ko i te tūmaki.
1: Kararu au i te tūmai.
2: Ia hatia, hea tāna ki a koe.
1: Ko he tēnoi hu.
2: Hei, kare i tukana ki a pene.
1: Kare ngā ture o te kure e whakai. Kia mai i pēnā koe. Engari, tiro ki ngā
2: tiro
1: hua.
2: Tiro hi ngā tuinga.
1: Tiro ki ngā hua, ko puta mai mai i tēnā momo ākoranga. Tā goa tētai au e nā kai ako. Hianga. Tawa hianga tonu i roto i
2: a. No reira, ko koe tonu i tērā kai ako hianga i roto i ngā kura? Kai te kawe tonu i tērā o wairua whakatoi, whakarekareka i roto i aumahi?
1: Koena, kai te haere tonu tēnā momo āhuatanga. Koera te take kei te mahi tonu tēnei, kāra no kia retire, nā te mea. Ko te nuingo ngā kai ako o wahora i roto i ngā kura. Kuau tēnā e whāngai ana i a rātou, tēnā me te mahi whakangungu tahi a rātou. Me tuku nātu tēnā momo āhuatanga ōhau ki a rātou. Ana, te kōka, rāwe ki a mātou ngā wā ka haro mai pēnei koe te whāngai ana. Se, whakaore ore mai tunu koutou i a koutou. Hea te tikanga o wā koutou mahi i roto i ngā kura, tā ngā tamariki a tēnā. Whakaoreore mai anō. Ngā hene ngaro me te āhua me ngā ngākau o ngā tamariki. Hei whaka hiko hiko anō i te wairua o wā koutou tamariki.
2: Kia rawe, kia rawe anō kia rātou te ako, ne?
1: Ie.
2: He mea tāhua te ako. Engari, kei te kite hoki au, you know, te ao o te kura me ki he nuinga āhuatanga ā kura, he pai mō tētahi momo tamaiti. Tētahi momo ako. Engari, ko pangaia tia ngā tamariki katoa ki tērā momo ako. Engari, pēhea te tamaiti ako ā taringa. Pēhea rā te tamaiti ako ā ringa. Pēhea rā te tamaiti ako ā mahi toi. Ka, me tuhi katoa kaitau. Tērā momo āhuatanga, no reira, ki te haumai tērā wairua, hianga, whakarawerawe, haka ohoho i tērā wairua, hiahia ki te ako, ka puta anō ngā hua mō tēnā tauira, ne?
1: Koena.
2: Nā, hea ha tētahi o ngā mea, i a koe, kai te mahitahi ki ngā kura o te tai Rāwhiti Whānui, ne? Harai te mea ko maupū ki te tai kura. Hea ha tētahi āhuatanga, tētahi kaupapa rānei kua kitea, i roto i ngā kura, e āhua ngaro ana, e whakapaukaha nō koe ki te whakahoki mai i tēnei āhuatanga i roto i ngā kura.
1: karatini pirangi te ino te whakahē i ngā momo āhuatanga o oroto i ngā kura. Ko etahi o ngā kura pai te haere. Ko etahi ke ka aroha tonu ki a rātou. Nā te me kare rātou ngā kaiako i te whiwhi i ngā tino mahi whakangungu. I Wanganui wā rātou ngā mea ne, ngā kura...
2: kura whakaako, kai whakaako ne, ngā kura hei whakangungu i a rātou.
1: Ai, haunga ngā kura auraki, e harau i te kaitaka wāenga haere pērā tahi a rātou mahi ai. Ka noho tunu, ka hangai tunu wāku nei āwhina ki ngā kura Māori.
2: Ka pai.
1: Kei te ako i te reo. And ko kite au i Wanganui ngā tauira me ki, e puta mai ana, mai i aua institutions, aua wharera. Kāre i te whiwhi i ngā tino akoranga o tēnā mea, me pēhe te ako i te kai i ngā tamariki. Kāre rata i te mōhua hea ngā momo, tikanga o tēnā me te reo rua. Hea tēnei me te reo rua?
2: Me pēhe bilingual, kawe.
1: Bilingual education, you know? Hea te tikanga o tēnā. Hea hoki te tikanga o te reo rua. Karano rātou kia whiwhi, karano kia whāngai tia. E aua wāhira i ngā tino kiko o tēnā mea. Te ako i te reo. Te ako i te reo.
2: Nore, hea tāu e kawe nei ki ngā kura. You know, ki te hāpai, ki te tautoko i nei kai ako, kai whakaako.
1: Mai wāku nei akoranga, wāku nei ko ngā mōhiotanga ko whiwhi iao. Te nuingo o te wā ka haere pērā rātou, pērā wau ki te āwhina i a rātou, me pēhe te whaka mātoutou i ngā tamariki. Kia mōheo rātou kei whea ngā tamariki e noho ana mo tēnā me te kōrero āwaha, te pānui, pukapuka, te tuhi, me pēhe e whaka mātoutou i a rātou. Ko tēnā me te aromato ai. Kāre te nuingo rātou e mōhio ana me pēhe te aromato ai a rātou. So koera te take kei konei tune, kāre no kia retire, nā te me.
2: Kāre
1: he tangata catch. Koera te take o nā, he te aroha tunu au ki a rātou. Ki ngā tamariki especially. So te nuingo o ngā kaia ko kare tino mōhio, kei whewā rātou tamariki e noho ana.
2: No reira, he pūkenga tērā me aropea ko ngā kura whakangungu kaia ko.
1: Yes.
2: Ki te āta whakangungu i wā rātou kaia ko me pēhea te aromata wai. Harai te me aromata wai a tick box nei.
1: No,
2: te āta mātai, kei te pēhea ngā tauira, kei te hea taumata. Hea ngā kai hei whāngai atu ki te rāta maiti, hea ngā kai hei whāngai ki te rāta maiti nei.
1: Yeah. O mena ka pātai koe ki tētahi o ngā kai ako ki te tumu aku i rāne. Kei te pēhea te haere o wā koutou tamariki. And say, oh no, kei te pai, kei te pai kato rāta. Engari taihoa. Heaha koe i mōhio ai.
2: Heaha ngā tohu e whakatū ana i te pai o te haere, ne?
1: Heaha tēnā momo āhuatanga te pai. Kei whea rātou e noho.
3: Ko tō tātou kai kōrero i tēnei rā, ko mihi kei tā ngata. Ka rongoa ke tātou mo tēnei mea te mita o te reo o te tai rāwhiti, mō ngā kīwaha me ngā kupu motuhake i rangona o ti rā mō ngā mahi i oti i a rātou ko tōna whānau i a rātou e tupu mai ana. I kōrero hoki mō ngā āhuatanga ako i ngā tai tamariki ki te reo kia rere anō ko te reo Māori i ngā takiwā.
4: Kia kaha te kōrero.
5: Tautoko FM.
4: Ngā whakatauki.
5: Te hara te tī. Ka wana ake.
4: Ko tēnei whakatauki e kōrero ana mo te aitua nui o te tangata. Ki tēnei mea e ki ana ko te mate. Ki te whati koe i tētehi pakiaka o te rākau tī, ka hoki mai kia rua anō. Engari anō hoki ki te mate te tangata, e kore rawa e hoki mai.
5: E hara te tī ka wana ake.
6: Kia kaha te kōrero.
5: Tautoko FM.

He tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga ko tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoi hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou ko hinga atu, rātou ko hinga mai haere. Haere, haere atu rā koutou, ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmamau. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua, o te ārai, ki tua ki pairau. Ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono. Ko rātou te hunga, kua whakawairua tia ki a rātou. E moe. E moe. E oki oki.